Ari ginamanta, ginamanta na paiguris pa kasay ko. Wagyan pe kaming kaskita tiang eh. Wata junta junata na paigurina. Ari, pita wata junta ene o kasan Enrique Conde. Kunan poncha eh? Kaina chukarga. Ari kaina mana yoksimur kay kuchua. Lakitap ko kusar kayo. Makina kunap lakitap kakten kuman hatarin siya eh. Yeah. Hina kasatin maya limanta kainochka rasa kepas kita lapsi ya kunam punca cega ya alim pacha alian kacu napa yu kasan o keng sning manta nyanyas sning manta Javier Alina Maria Franz Wilfredo Chantaka René